0: pande miasi mbalimbali ari kwa manana karase akona soma lakini niri vile muzazi owa bana na uti bana bana musoma erase ehe meta mbalimbali na romunga bwane ta akumbe nene na shei minche handu na kania cho mache homu
1: okay mu wana kangiro kwa erase ya inge ya wange no
0: ge wange wicha kwanza na chuke wicha muna kingiro karase ake musandaba na kepetina na ku wicha na bota mbwa no muna nafundisha makarengo akachuka na mafundisha oko Tanzania oko Itave na mafundisha oko Yemekatwa na oko Lepetijeni na marisha fundisha kandre na Losore hiyo na Bugera
1: ana kwana na wabiri timba timba moherase henje henje hane abakoroba mabauma abokasunga abokangiriraya iwayishima
0: Hane bane ne kutsebo na bane ne babere bane bibiri nga na mabashangano mundu tu arusi na ngabule mega.
1: Wala. Esko na tubura chuma cha chika kutsemesaya uta eribya mukangiriria sindambia hera.
0: Nibu ambo harebe nene ebe kanitsemesaya nibu ambo wamabikangiriria kumbi wakangiriria ebe nebe kwenene ngo kuchitabu chinabuire. Kundre omukoroka bya bilwa ekarase amave yasunga ebya wamubwera akaluni atsema kande share kuberera wa na rukawa wamusungina kubura echa watubwera na berelangeracho echa waburituko kotaye nje na muri amashofranga na ruwalangero mundu ne nuwene muri kuhikahandu wasungine batabo na ukindi ule sabuni wo yale byota kaini sabuni nene na ruya watsema kutsebo Kandre ukanza ukalangira omukoro wawo ini abiri hambe chitumbe chiwene bakabwambuka buti oli na mufundishaya kondre hanaba omaba omangana hikanga ngoma biharumu eyi na ro mundu muri babare aba prefe na bandre na inspector na bandre na bana na uniyo kurate uyu ni mwalimu wayi ero bakali bya uyu nga na mwalimu wa mrumu kulu uyu atwe ni fundisa mu premier ane ya mathematics bene fundisa ishimi na ro luba sangala na uwa wanga wa manene
1: na wabimba
0: wabimba kutsebo
1: Makuru wa hewa wabiri kangiriria mama mao mao wangebuka luba luba.
0: Nje nabiri kangiriria eshimi. Nabiri kangiriria vile ama tekniki de laboratoire. Neri kufundisha ni wambungo kwa mundro anga kole manalize de produit. Kontrol de fabrikasyo. Vile vile hane wande makuru bono nenga fundisha matematike kera. Nero kunde baka wambungo nabia na mota wale nao. Neri modomene eshimi wakutsebo.
1: Domene eshimi. Vala oyo ni kaibumba baulikiba tubanze tuka minyisango ko ngalingikana ya mama bimenya boko tukikania no mukangiriria ndi wambohane eri hiramenge omubyoshi ebeke ndutukaniria okochinemba akohano tukalutwa saba saba nano mwatse huku wetu wetu abirite kania tukaboko mwatse o stage endundi ya stage usananache abakoro batolere eva kole stage
0: abakoro batorere bakolestage kunde kwanza omukulu owakarase mu ministre analangire ndundi eye stage chekareka enyahanda kwa programme yewe abira maguru ushiwao nero yu mwiso akanda katre stage emo an entreprise kunde nashi ebe tukakangire karase kutukakangire ye ebiro mobetabu tukana kolana bwo mabe umabye karase lakini itukende kola tubi mu niveau yetu ye chikarase karase lakini wobika omukambuni wabelangirabe kakora kut ah kamu batu burambo bakana kola cheno ibuzwa tusha kola jwa ta ebyo bye bye nyube karase wa mayira na utya ukana higatuko cha ukende ron neru walangira ebyo mundu akakole karase kube kabya ibinuwen lakini ebyo bandu bakatisha kola mukambuni Bekabi bikarishe zaidi kundene bikaye ngane miatsi yabari ko mobyala kundi karase tukawa mambo mukeko la chindu fulani ukeone muri muribuko ko buri ndambi tuma kabwa mutora totu tuma kabwa mutora totu utali muribuko ngana iteba kundi so bage rabyo ne bendro ukasomesa yabyo lakini ukana kolabo ka omaka uma lakini ukawa mabiko ko mukamboni ni wamboka kola stage ne mundu shanga sha soma kama nyatiba kai rabat ina ngomo mama yuka tsumbobondo Shauchi utendambie riri bimuribuku nga bakaira mu bonga saja. Kaluni atsomba ni atsombi na menya tibo manoga. Isale na chuma chiria mukanga na kuba manoga. Na runa na mboka nayo ke hukula yo langara mboka ya berehia. Sare chuma chiria mukanga na yakonde bya berehia mumsasa. Na restage ni ndundi kutsera.
1: Anabyo ebyo wasomeka rasa no waberwa hika okochesa. Ihandibyo bulinga butafauti.
0: Abyo ne bena kwa mfano muri kutenge sabuni na roka kuboramba bakahiramo cheno

0: Wabi hikada si wabi kukampuni ya mpua chuu changana ya mu kante changana
1: wa shi ya namu
0: tu ya vya ye tina uta mpaka nena parahambara chukutsevu haka nabia nesahu mwali mkushi na yu mwanga katandala wa kutsevu inge fundisha na chindi mko hikia mbozi rechu iwe luba gana nilibuku walabia mwumkwara na wabi kanabia chika umaka umoko vandoba uma iwa blanga muka danganyika utu
1: Eske nangasi yoshiyo hito lerehia kwa lestaj
0: Obole karas, obole mukangiriria ni wamba, obole karas aka kena kumukoro kumbi ni yako le stage. Kundi stage, yeye kari kuwa buti, ebyanga soma nga reba yenga yine, aba niso sire omo maka. Kundi wangana soma lakini so uti ukuso sire, nero kache utumika chini. Narukumbu unano uyu kuso sire, aka kuwa remiazi, uka kola uti haa. Nebuge luba luba, nani yako kache sanitumike. Kuri tako le stage, kuwa uti kache utumikachi. Ni wambu, Eye ringa inga lukandu ni mboe ringa hamu kabisa kutsepo tsepo iri utumika ye kasera wabulebia abandre abakususire kuba ni mutumika ebya bakabaka bafundisa ya na ru estage ni yendu obore mukoro ushina passion ina kochesa akayifunzanga ebya kasoma ngakoba kagenda sasa omomaka
1: estage kakorera wahayi
0: aswa estage ikakorera wa omokambuni ahaka korera wa ahaka korera wa nibu ambu mekola nombari mbali niwa muantreprise fulani nibu ambu kwa mfano ngamurini mure mulektrisi nenemu kuhifunza ngo konga istale mono neruna genda sasa alia kamboni aka kende kola instalasyo nangere kubaka istale batia na stage hoya nga korera hahu nibu ambu kombe habi hane mondro oyu kakolekashi ya yu viru vyosi anabiridi na mwisho franga neruna uka wabu wa uwe buti Aruna ngasha somundu yune ngashi tokosho franga ubi ngashi endelese chindu fulani chikare ka stage na posha kolera tu omo entreprise
1: yitaka kolerwa ho
0: hakindi bali ngama behie bwana hanu kwa mfano omundu amabine ne musome journalism naruni iba ne mufundisha ngo kwabia isireta hika omo studio ngeno ini akisha bala ngrame kru yindi ne akisha tabeta tribakata ke motrega kundisha chingo ko ikabie iba ne mufundisha yomo chumba cha karase Eba bere kolamo ka mikro ka bono bakana bwira koko akiro kashe ikahano akashe kono batu bangane ndira na muno na rukumbe ine hika muno ine bugini bugi bakungane ambu hawa ko bakata akwata atukube ka beti ana na rote na kumbe ne buge na ne bienga mundu fulani
1: omulu twabe tukakanya hau manawo tukatekana ibinywa bino ama tulongo ko hania ma disposition de normal muherase Akabia ngashe chuwene kukwa manana banango kwa nga kore stage. Wama disposition wa?
0: Nivu ambo hama behu wangami ya kisatu. Nero hapa nabaye bambu era bate. Bate ambo tukende kore stage. Niti oye kabia. Ambo nero tukende vya karasi. Nita. Nite stage ya ngabare karasi. Ato kuverebe etia. Ate nivu ambo vya bare hande kwa betia. Nama bulio kubalimu barafiki baende. Taina kombo stage ya bakoroba kore karasi wema vete kwete. Ati ambu nivu ambu netushituwe shinga belu ure kenchasa, nga belu ure kononga belu ure aye. Ati abakulo uri ambu tuwetu kabia karasi.
1: Na ambu bada bakoro, iba bakarasi
0: kabu.
1: Baka kole stage.
0: Naruna ibulia neti sasa, stage ya mako lero karasi. Eji, kibia stage ya jire yeti. Ibu omo chetabu chabu, eche programe. Na tulinga fundishinga langiratu ambu, emwa, a stage, an entreprise. Naribu e karasi kama wikashibi entreprise. Muna luri mwa vimetra hiyoshi. Kile kwa mtu na minyate kwa nene nuni entreprise. Naona ndiarenga. Inje oku inje. Stage hii ya mabia nga ekibia nga mapratike mwa hivi. Ambo mwana
1: kulache
0: maformalite. Mwana matra voga. Mwana matra patesho nukta. Nero. Po. Vya. Ononi mwaka waka satu. Nero tuwa buwa tuta. Evi. Vya manga vya marisha ya vendre. Yena tuwa vya patuwa kwa mwangaza lakini. Shichitoder.
1: Akarasi kameka nganato kiri riangadria vana.
0: Akarasi kameka nganato kiri riangadria vana. Mwurie miyate mene ringapeta yu. Nibu ambu esaha banaba ne karasi. Ukafundisa yabu. Nerukumbe hanenda mbi pratiki. Pratiki ya yusu tonga ula mustache. Kunde mufano. Ukafundisa yange ni vengo muveterineri. Abiri fundisho mundu. Ngoko nyama yika tunza wa. Neruibo, vana utokoso nyama nga tatu, wando kolape no kukururu, lakini sheba utokonde. Neruenda mbiye yu, vama mtuka kuna wa estaje, etu kendi wetu okukururu, no kolape, pia maho raho. Nerungeni ya nabu wakarasi, niti naperebuka kabisa, obu veterineri. Echero wakashanda terende ambu yakire, shesha menya uri simundire kairenda ayo dasi yoshi shangabya nabyo hadi yoshi yamabi henene byo shebyo chinu wen lakini hana hendre hendro heke heke eh abando bakando costage ngo costage kwa mfano ukabwa uti namabile karasa namabikaire kambon ibakuburambo omundwa masa ukahikira wamahikaha suli salimi omundu yote tuto vada tuto prefe tuto proviser erike bake urambo a oyo wa mushefu de service oyo ne mushefu di personnel oyo ne mu directeur na ne mu administrateur na ru eter mehu ne stage nayo ermenya ngata kilo karasa ngata kio mukazi ngitumika
1: wala atmosphere wala atmosphere ba disciplinaire
0: disciplinaire surveya na rungro mater meayo ambo mudoka bya siwe sinyehan bo na runa kaandre
1: ndie karasa yo sibi sinye
0: mukorondo kasa tu ngera na ruka ukawa ungero no mukazi ukawa zotembeno ni ritsa sana rukende asaruwa bro mukazi yao omukulu we kashe kashe bat suri sinyo tra bo bene probleme ko nao
1: ndina ndimuhika
0: ndina ndimuhika na suni langera hano bo hana hendre hendro heke heke ngo mundu we commercial tongana ko restage karas pape bora e karas ibo mufundisha ko baka handreka omobero bi muno burere handaka sere chote mana ko tsebo wa mabito ka handaka na vende lakini ni wangana ko rambo trahe wa masome commerciale tatu bora e konde no e boda andre nga ikindi bya complete yet ne suandisha menye na mo entreprise ukiwa hikaba ko rambo mukabe ola chitibo kune resi bo muri ni factire muri ni resi ukili felasi mara mwa byema mnyote eyi ni amba bakana sabayi uyuke handakayo kandi bama bwa mutuka ya ula nani tukaya ula na chindu fulani mapapie uyuke leta sho franga kandi uyumuka handaka kartase bore ama handaka kwa mbone ye mure nenda franga apo ngiana tataka resi ka hikaho ni handaka ehyo shesho
1: ehi procedure ehi shesho
0: ehi procedure ehi tukaya tuma bizimayo kundi ya karasi tuba kikufundisha mbo handake text 10 Amutuka kufundisa na PowerPoint. Amutuka kufundisa na nani? Narune bwa stage ya mao. Ayo se ya bya stage alenge.
1: Aseke kuwe ame hania ma stage le nova ngabwa mbo. Akibaka kolerwa karase. Akarase kakatsa ndibawa.
0: Akarase gabritsa ndibunje ngaluna mudi gabritsa ndibwe he kondre abantu bana nabi abara heromo butu omobonge baba. Obwa bane. Wabara ba hera kotsebo kondre ahatu mahika. Nibwa mutuka hiko ko nivo ayerebwa eribusha bana bakarase. Lakini seven shatro kokorera ndundi fulani okomwiso konda akacha bebenene ebya batrash eroba kya bakavuga bakarisha ko entreprise ebana bwanga mizinga sita bakarisha ko libo ende stage japo bangana ko le stage emizi fulani erebagere entreprise lakini abantu bakefungana ngindi mengo mfano omuplombie omuplombie bakaba motukanda ko le stage karas bo neruba eba ronda hi brike ya bakandi himba kwanza mukani ambo tukala betiyo nerushiba ngaloba kimulutiyo olunane bakala bya kugondese obakimwa mbo mumaso atawanzira himba kwanza aba stage mumaso eye akayikira kamire kumukanga nerumu plombier atakasha kotaka stage akalawe mulutiyo niyo muni benga ukache manye kama utye wabache manye kama shichanga chichini rukire bora bo shanga menyeri anga kayet na rukisho murutha ino tiyo ka kana labo muluhimbo ha ndre ni bombo mala muluhimbo ama sine kasha kalua na runa luhimbo lualu eshanga ishangowa akasha menyatre kala bam ko muwa muhisha lakini yuwa na gwane
1: shirata hira
0: kundi karase so ngambora wote bangana luba ko lestage na ruba luba himbe nyumba ai kende laba mushutiyo ngokosekana lavei no mu electricien nayo ini labia mushutiyo sewe Omuruni akigana dra a itwe bakatu ka kolestage tukala be hishinga hikunuimba rotya naruko no moroka naka narubaka bakurambo a etiyo esinga yo morero yekalabo muluhimbo eyahambana naruha byechendara ne chekabrot a amanyumba shanga kwa manati ndre nibwambo chetu ndetroka kondreyo okostage yewe bakahimba kaluhimbo ka nagra moya naruba mukangende mbushinga mabela bahanu ekela bahanu Ebyo mbanga munane nga 15 nge galeria nzuri eri ambo ibwe wase uyatubure shinga nga ngala bomo yete kyata sebya ngatoke kana runi bwambo shine shinga byatu kana bete
1: vala
0: neru walange ruta ngere ngatoke rher muri ne domene ye nitrisho oko karase bakabwambo tuhuke ambo ji yangana wo teacher muri ambo ni diabetic bo ambune je yangana waticho mundo we gute owe membringit bo iba kukotia yahwe ibo bana mabana ho mukoni oyoba kandi hayi kuri bare bangana muwe tich Shiba kukayo, wakia miukayo kandiba nyuayo. Kashiba kune nambi ngeita. Ambojie no, niye mundro, niye megrere, omunene, uyukurubi ekana mubo ndraya. Nerube kukayo, kwa no shiba ngutayo, wakia mpa tunyueyo kuna na heke heke, situ ndule tukalwala. Sehare no yukwire nubukoni, bo, eva kolavyo. Neruko mwiso sasi wa wote, muka kolechi, ibu ande kume mwure pimirecho kumukoni.
1: Oko mukoni wanyo.
0: Otulia genda, oko santre nisionel, ahali abandu wapo. Mungana lange rawa wote, mutu katu wako kotia, hatu lako romwezi. Etu nemu hayo yo mtu fulani.
1: Kata
0: mutu kala ngire diferasa, mtu wapare lamu. Na huwa mnyote, na ingashe nga kolayo, na ingashe nga runda bakoni. Echend, akimi nyumukoni ya tenu, anekarasa, prefe shalwere. Proviseur chaloir abaspecteur chaloir na bakoro na rusasi makukoti au hebyaria ebeke kulaga fichin bonereta menye kwanza masinye clinique robote uyu alwerere kwa manango kwa mate maua berebyatia nibukundi fulani na rekwa manana nene no yungo kwa kayi wata nao nibukundi fulani oyo sitwanga menye byakaras na rondambia yu tukiaro twabore kwa stage twabore troka alakini bomkuromba twobwe romondo wa nani wo uwe bwakinga kabyatia ha abe bwakise bachere abakoro bushindi banuwene kundi abakoro iyo baba kunibeu naona nitatua biri heria karase kokotse abakoro betu nibwa mutu bazazi tukaresho franga esha tukata kurumuchuna kundi omukoni omundo wa oyuto oyuto ndo tukomirene kesa no mena ndo mtu owe nitrisho munabure machuka examen data gaba sunzira batoke kabisa mungu abalavokere lakini bakia babo ewa mubuli yaote ta lakini na unesho mundonga ka uyukuribwa kinga ini akekuburabe mafrasa nyisanye sarabote ta nikanganyo ko banduku yinga ngabyanda shanga menyanga ngabyana hayi ta ni ugranu hibuye ngena ini akakuburabena
1: namba amabe habiri bi disposition kona nako ni rambo aba nasimenda chabaka ko stage oro ndo kebaka organizo mu karasa kabo aho twa matakarasa
0: aho twa mabeka tanda kendreke nibu amboko myaka ikasa tu kundre hama vye meka tatu hashia meka tatu ni ambo ituwa maiko omosiza nero omosiza yyo konde haba koro abe ritsu kwa monani omo premier ende zimanite wanawote toka ula mosemende integrasyo na yu babirishu yeye karas ni wambo miyati yushikumbi ya vere karas nero omundu omu meka siti
1: ukarinkana baka kwa lama tiyabu sana nebo kata
0: setu tuwa menyanga ni kanyulikare kate kundre esa atu watu kafundisha hanesho shofranga tukaba wakati uliambone fre teknike ikawo tika karaso kwa maekoli teknike ereko la mapratike mbali mbali ambori nambo shofra skolari shatu kalusha mwisi basi ya balimu tukasha atu kalabro omolo mwalimu tuhira waka franga kakasha kwa ticha esa mkako le pratike imu netula prefini netulamo ololo neyo nero haringa ololo wabire wakati shatu mikishibwe karase ambu tuletu tumikiselo karase kunde twa maru tukaye ndo ku entreprise wakana to sabayo mbeba ambobo tahie ibona nyumune mtu mwa shabaha no mtu mwa mushimu guma abakia bakangiriria
1: bekia
0: bete muka mtu ambotu bofu seni shinga ndio tukaule shushinge she eshe ku
1: eshe bakangiriria
0: naro munare tenga nga loke naro loke alo prefabe bolalo naro bazizi bwe bakanare halubwe naro ringa bakulu bakarasa baburi amboha olushilu shuve karasa Neru wanga ukabu
1: tukarunda chikanya cha
0: chikanya cha karasi
1: cha karasi butsiri chikanya cha hakiri
0: cha akili ye cha chabareze kwa chabareze kwa
1: nunde nimwatsi wara hayira
0: nimwatsi wara hayira kundi tubazazi kumuto wanzalangira kuni hatari tukaro mabelangira u hatari itwanga nabura abakoloba karasi ko Andres Kolodra a umwatsi umurebe gondreke kundi abakoro mbereshere byabeleta na riaba abakoro bakata wanzalia mwana wayi no mwana wayo yokombe inisheni wotricha na inanza net omwana muna musomesha karasa mune bakare asenga ayina bakare hecho franga shurunda unde ikabisa nesha bame tokana sheme toka nirushusha kwa bure omwana shanga tokana reto bola engombe isindani bwo kitare tobola ekarasi ye engombe isindani engombe ya heno yakitobola isindani shanga troke
1: ngai bulaya yendo yowanga sondo la bandu bestage
0: oyu wanga sondo la bandu bestage ni buambo ekarasi yikabyo tukaula mu superviseur ni ambo yo mwalimu oyuso miredo meneyo na royu ka yuka ifundini atre ngokona malangero mutahe wetu abangatru pokero mo stage hali entreprise fulani na fulani fulani fulani eruni yaba ini yaba patana tre mongana pana bakoroba ngaba tano anoba sa anona ambo he uhiro mochivo e. Neru ni hiro mochivo. Abiro mochivo. Naru sasa kwa entreprise eva habio matu kwa ulasa mamu metre de stage. Oyubo oyu kieka levi yabo. Na waka mule bayambo. Uyuyu na shenia tsi eringa yabo. Na yu niyaka basondoria omobi abikabia. Naru musiperviseri o ya akana namu usayo. Aka yale vya ngabe namu ya vete.
1: Ngabe namu hambana hambana.
0: Ine uvuli ya te. Ampa. Shito uire. Shito uire vende. Naru ni aborate. Ntishibitra bako wambo wabro katomboka. Ubiye kweshi. Waburu fundisha hivyo. Kweshi na vende. Siruta fundisha hivyo. Waburu shaba nae nyo vende. Hivyo atatuta hikanako.
1: Naru. Esu hala balaba kubiyo kuluwa luba. Esu hala
0: balaba kuluwa luba.
1: Wabakangiriri andake.
0: Wabakangiriri andake. Kundishiwa shivyo. Naru wabana. Eva saba kansa. Omuta hiyo. Yamabi nishimi mwafano bali asango kolaborator. Neru kubafundisha, kubafundisha. Kubaka menyebiali ya kunisumu. Vakia. Baka natubu rabi ya karase kwa nene. Ibo kubaka chuka vatia. Ibo higo kumuso kwa vatia. Na hibwa sasa muna wiri. Wamala ngara hali ya lupa nzalo kuma. Esa chene mwere karase. Umwalima oma seksyo tekniki. Mukabi ya balimu ngaba satu. Oko ekole, haba kendi manero mota hiyo hiyo. Seksu ya mabi hiko musizieme, yeka mba kumbe nena balimu basatu, haba domena hiyo. Nero bakaro basa, inyeba ando basatu, sini nyo mulevirya, ninyeba titilere baho.
1: Haba banabo.
0: Haba kweka, niyo mbuka kundiso mwato baka shalangera.
1: Mbea banabo, eba basos.
0: Eba basos. Nero sasa baka erabati, sasibu esaja bareka hika, umwalima hiyo, oko bando basatu wabu, abushi, baka fundiseritu kumo premerane, eriko musizieme. Bane mmakuruwe. Na robo mwishwa staja kaya vihika. Ambo staja kindika ritu kwa mwezi fulani pa mwezi fulani. Kandre na yone mufundisheria. Na ruika ikango mpili. Awote ranga senge leso. Omu premera ne ote modezer. Omu truwezi ma ote motruwezer. Omu katriye ma ote monani. Kandibu achiru wachu anena pa stajer. Na rune uwe rena u. Omu nunga na shere yegapa. Nini wambu hane ukihiri.
1: Apa nene.
0: Kwa akabi ya man ni wambu mundu ni watabo. Eru mune uwe renga luna kule rezime. Ngashi ya yomoherasi.
1: Ngashi. Nerobuba mabiheri.
0: Nerobuba bakata handrekaweri handrekasiwe shine vya bareko. Neresumbwe kuwe nevetia. Na yunia vya nabastajere. Umupili kanda wote katrere. Ah, atikuwa nero kande muligolo. Erishaba shira marezime. Yeah.
1: Nenyumui ndebri.
0: Na yunia atashe inesishia bastajere atrebo. Inyue mwye munia hotu getu kukundi ndambi. Mwye muna muandaka vya tukasha kolo monja bievi. Na waba ebabare handrek. Na bakoruni atabia nabu. Neruwa langera. Omundumu umerera ni mumetre de stage kada omundumu umerera ni mwalima omo hende herasi.
1: Ok. Hakana bia nga herasi hie mamekanike. Herasi hie aba maso. Nga herasi aba maso. Omumetre de stage hie mwata yoko. Mwata yekarasi. Mena ute garasha ye wane mwagotia maland krizer. Na bende. Omundu wata somo muta hiri kuri ya unere diplome. Anganabe metere de stage mdu wakano de diploma.
0: Nibu wambo, hali olofa nzalo kuma, munawire ngokutu mbua de stage kumbia vere karase, omundo yota soma. Ere soma, yoto mahola, ye frase. Boche parse, sibo, neruwe buwe frase, otumua some. Alakini ere soma, ere kiteknike, reare kolomwache wandoba kela nge rebeli yao. Naruhania wandoba ta soma, iyo na otoko garashe yewe, akako kutomoto kindi aluni ya pikau mwene pana reyeti ni ya panzayo. Na uwa sana mafrase wa une chute. Ambo bakache ngulo mo kle duze. Ambo bakache ngulo nukata wazerbo. Doni mwara bau la kle duze. La kle. Nonge yu kwanza ikanga anga ni prestige. Lakini baki wa mwere terawo. Sheshe huba kituka.
1: Nero utafo. Sheshe riburere waka tukila.
0: Yehe sheshe kwa kituka kori yae. Nero sasa nereta mnye kwanza teti ati kle duze. Yeka buro duze yei. Ere mnyerao kwa moto kashanga mnyerao mara moye. Narubo utasoma, akabura te yehe. Olufunguru uluni luburueri neri. Noluni luru. Naru, wamabibu watu homwesi. Ukelo mabia tafauti. Okongambu ye teknike, oyutasoma, share.
1: Oyutasoma
0: share. Kundiobu shimu basoma, banamu kolo muviri, o wabando baka langera. Yiji nengu mama langera kuko formasyo profesionale, banamu kolo muviri, omundru. Mwata patane niyo mwishi hiru mpremera ne primer. Alakini, ane mungu kutia mandrazi, ukari yako uwe utea ulo utesha mbere nengasha lero monji. Ndi bane?
1: Bane.
0: Bo, na uwa wera sana fraso tebo, mute hira kwaza umauta, mwure ndere nga kenzi minite, wabera undane mondre, ukara nure kenzi minite ya mahu tebo, mwire mamandrazi. Ute mkalange, lakini yo shaure na saha shashi niambu yehe lakini mandala seno anemubi
1: ama swaka tuwe
0: ama tuwa mnetuwe perero ni ama nyati mwachi yu mabe hampa na runibu hampa esasa mkoro anekarase achinitu mwosho montre na mwuma kilo atipo tuwa nzuza kwanza kilo ya bei fulani shende shamenya ahate vilo na wakua kana vikazi ini kanako lumukati sheli chilu na mnyatre obungu obo mape konera tu bangana
1: na kona malangera
0: kona bla numukati ni abya mukati abyo proforma biheri abyo proforma biheri abyo
1: we
0: nibwambo ogonde mondo
1: nambo nambo omundo akalwe karase kunina na chef français esali ko stage kumbe ni atabe ke français
0: eh omo stage kwanza babwire bate esau ken ko stage omo maître de stage sheli ubrije kaka boninyo omo français kunde sao kitumika omandreprise mure ane mandreprise o frasa nyesa nyesa uko mose se kuyo ko madeje radebo bakabu e frasa me omruko kuta yubu abu eve ubio mundo we mekanik ubio mundo we briqueterie ayo se frasa na ro maître de stage
1: mukarimbe chi brique
0: omo maître de stage gabu omo luga shoshi ana le tele brique bo ile ponda nani ile nani utie beshe tatu kamata kale kabulubulu kumbe ni amenya materme ayo akabulubulu ngakakata kira mblasechi nini akaterme rambo unaweza kamata ta mkono moyo nini amenya hiyo akabe menya hiyo nayo akale shakolavi na huko karasi tukero na mamezire ambu prenesisi sio ndi sheye byo kushantie
1: okay.
0: Oko shantie kwa kuna byombo byayi
1: ano tukaka na yana kakure kayibumba jabosco ni mukangiriria deni out na yebe kamul mokomu tumer langrango koreno omuherase he umahe umabero kabo mbaba nasemenda shaba ka kostage kwe yikakorera wa emyatsi nao bakindu bakakorera ya karasi wabo ni omboya ngabere konzi bali watashishi ala karasi yayo walimu ba umerera mwanyamu merera virono mangu merera ni akari nkana ya chuchi nduwa teacher aba nabo ndakendeke kundure mu utukai interese kutibu kushimi ukala ngira ute herase herebe bakaso mesai shimi sahara laboratoire na hwa bana bakaba namwe bandu kuchuba mbutu aberebuwa
0: ndibwa byebyo ni bwambo erase henene nangana bwane takao mokomea moya kakangabiana laboratoire nero bana musomesha ebabuga ebabwango ko mulu wetu nje na kole byushimi okera nabo kononsis e laboratoire situ shinga nichi nero tukahambe myatse omuhakili nero baka tusufundisha ka lesoka ombasesha beroka mbo Pasteur a mille balo a Paris nero ngenga ndiwe yo mupera owanani wunyuki ngero ni mupera wunyuki
1: efute
0: nero mboye hira wayo mochi wanza chi Paris no ndo mupera bama hira omonani ndo mupera mata togana bo kanda mo mupera yo mubaveri yao shara sana omupera nero nabara nabyo somi bo university sana bya langira omupero baka olambule balo kusini kando ko mo laboratoire ko baba katumikisha na iyo batahie na imuna na fundishi ni chine mude sisi e balo yetu sinra langirayo nene na muhulayo mene
1: leo kuka hulayo unesho ko ye balo ye football
0: ye balo ye football numa nambo ambo ila vi mi senge balo da la Cour de Paris nene ni ama balo wa nerusho balo shu ya set narula ngeriko vizyo erenke ayo e laboratoire
1: omundo kabuga
0: shashi
1: ebe ni oma mtu wa mobeti
0: kanda anata shivu wa nanda kategori omundo vana utoko laboratoire se yere mobendo yina ulo mo laboratoire kundi chabri ya chumba. Naruse mwure vendru. Akategurue kasatu. Mwune vendru. Karibu naba ngakodesha vyo. Nabu shibu wire vyo. Naba ne. Nia mwona ngeru. Kayoba na otoko laboratoire. Ambo tato kwa racheno. Ata chenote chere. Kushine kata kibi seri ati. She shicho. Narusha nga tokerewe tine shicho. Eki ata. Ndibu hanaburia kandoka o maka ngare kero takolebi ati hayo. Naruwa malaboratoire vyo koherasi. Mwamu kaira mutu. Mwuri yako leche umerera. Eche umerango kutuwa eretu mbubundu na mwigolo mni ambu umaburi ya bandro.
1: Banene.
0: Abane neba kiri obundu eru mwigolo. Naru ya anga ibire kawaida. Naru baka hiko mlaboratoire. Iba kuletuwa kwa umerera. Kadako ndichiru. Kadako umerera.
1: Akabere hama.
0: Akuna wakamata hama.
1: Akubabere tokiri hambisha mba. Wahikamu haba kanganyangu kutube kanabia.
0: Kanabia. Na haa umoji utia chindika traa. Ndambia maa wani wambu. Tuwe ndambinge. Ubiesitu utu kukura. Bau biye basi aku mafulani na aku kabar nggak kekuir. Nero arut ha.
1: Dia molekil fulani siapa?
0: Molekil siapa nggak lagi ragu. Nero itu arut kualiaga yang rahan. Muriari yokose seku yi muriari inyangana langiravyo neruni aita riata namapo kana nangana byanguyu kundi munavuire eshukashye mibiri valeti resho vakambo vandu vayeyo kusudi vekorote mete mayo mundu ovole mundu wa karas ineyo mukashe point ovole mundu wa karas ineyo munani ni mu agronome inatashe uri inite bone mundu weshimi inatashe yendo moduka kundre she shinga akarasa ngakangamukondra kasichi asho mundu kapatisho franga akapya mukomersa karibu mwasoma end domain lakini kwa wabia hikano ha iyo lero omundu akana uraka roti ikaloko sa dollar kande karoti yako shiwa mbakia kasi wa mwerema akapa herako ini ayende romovend ina rashabu amenga ngasatu lisosa kerako nishabu angainga nguma ndishabu shomwe vet ini areka kukayerera no mundu kana herebe kusa ebi eriyo chebi ibi aloko de sa dollar ha ino kayu kushika ndisule sa mwerema kushi yuka sa vanu muduka ne bora ne rokunda biayo ibi amabimu buchat na nge bora mama net amare mato wote aya ngima ere uma ngaira mu karoti ne soya bo no ngondine watha kushi sho franga sene ino kushi eri kokotia kandu fulani ndiwe ndo sho franga kundi mwaka ya langira handre mwaka langira handre baka kundi na roti ambutu une mugenyisho amaisha umwebi ati to mwaho bata
1: hana hana ya sungi babretaka nga malangira no hania ngobukimba amalangira butembo nyumba imurekire Nero singa batike opsiwe constriction twatunga mubana riwa mbarenge mubana na sunga ku nyumba nyiriwe ko JTB changana kalakala abakangira bayo bakakangira yache
0: abakangira bayo bakangira bero mabetabu ngokubi handikire lakini yuwe na wonena ushe shivyo kunerunga tagere kushachara no leno muna fundisha amukoma kawewe kwanza nero no mufuri kuri technology Amo premera nene romulisha pitre yendre ikabwa le batima. Naro sasa na mafundisha ene ne witse yo momoche momushi tumwe rwatukoto bumushi tumwe hale. Naro na mafundisha ke enyumba ikana bya mwabyumba zaidi ya 12. Nje sana rasunga lakini eri mu 12. Nena shiki nyumba yetu remo nyumba shita. Lakini na mablangara ko moche tabambo akana binyumba 12. Nena mafundisha ayo na bakoroba muwa. Nero sasa bama mburambo nero omundu shanga hereramuna omunyumba byumba 13 bona ro kundu mwalimu akabya mungu na bari muirako nani namuna neta bakairako manimero ukoka labo muniwo wamenyotebo ungalo munimero nama labo munimero 3 kisha ngi ko munimero 4 ndo mabiyeri ebyo wa mabahereramu lakini nje kisa nalo sugamu umalangere nero bakorwa ne sombwa enyumba yabo 13 ambo
1: kandi yeba muri ya pita sana wabwaria irehya makongo
0: yebina ndiye yuo mahola yo nanabya yebe tina sana onabya nero sasa bama nje bakoroma mbwa amwalimu wo utude sinera karte ka enyumba yu utape yu enyumba 13
1: utake byomo
0: utake byomo ngabe kyabet ha nanu muno nane tre shunda bisha mabehwa
1: utikeri ndambi
0: kasha kanye ko ko ko bolu mwa dukere kasha kanera Simulangre periodo kwere muganda kusuto kula manderona. Narumu basaba kibererwa na endi sino chinga bekishanda bet. Abibye bekabibwe. Wo ilayo mobe ende wabalanga.
1: Nembo hanya maopsho watina
0: ngari yo mu corona rukusuni aona. Kodwa tombo ko murange mure. Narunya bunyata aranga ngihunzwa. Narucha mabelaba.
1: Nembo hanya maopsho watina ngari ya fasi fulani.
0: Hane. Hane hati ngari ya dongo langa
1: rukusuni. Parizame nyambo ambo eringa bioshimi. Moya takayonge bandulu
0: bandulu we malangira yo nero sase bioshimi share moye o riche laboratoire cheta irayeyo naruni ambo inya katre babamba abandu konene banasi banahambirebyo lakino nombo tukanga na yeno
1: tuyo kochesa
0: kundi oko stage name bukanga mu laboratoire tukana hikamu baitidiana twabare bukatu nomo manga mu bajetu wa mwaho na wabari asaba bari mbale tabulia mbonani Nero bokuna mbo tata tukangania munomwe mochinu fulani ha iwe luwa manga kanono burutwa nabara bokakwe na balimu nabo hane barenga muwabuga na umudrai ko mo laboratoire
1: woma bia kanyiri
0: umudrai ko murene ba murene mu electronicier sharetrai ko mo omuka siba uti ka biro de tid naru ni abu ni fundisha naru ka butia ndi to kaka akime to pesa bero bishi ya na pesa achiro kisha murambo hana kandre kumaka kolecho akalunya gana
1: That yeah, njena maora nti ya pesi.
0: Na munda wirele nore no, hama trafo maenga vere, omwari mamu uma, omu prefemo uma mabwata. Ah, atatahi ama mbrekara kwata, una urecho ma nichiba veterinari. Ama huleri nariacho. Na yadina tu wacho. Na marondachi yei, na masungacho. Na ere sungacho, kwe shiche chikabu tisa ye, ni ambo ende.
1: Ende,
0: wala. Ende, wakalu wa kuna choba tomona nerucha lucha echa butisha ayo. Nero sasa umwalimu mwoma ama hike karasa nga chito wada prefer. Na pere kudrechi macha au na mrorechi uiteria. Na tuwa mwuli ya tutichini che. Ata ishi na ata menyacho. Tutishule mwavet. Ata ashandara menyacho. Tutina ruwe echo waka hula mwa chindu fulani niche. Ata che china. Ata nengane fundi zao sinu nenda langaracho. Evene vende vete. Kuwa mbaba koru wavo. Abaka fundi saya kunda kana hulacho. Meshe shicho nayo. Kana disine nacho. Kundi chino mchetabu. Ama biasa ayere echo mecho ndi bakuru bakuru wambo akalimu ketuka kalire ebi umabyo shibya tobwera mutu kalangira byokote na iyo kabine nemu profite kunto balimu tukona mu profite karora bakoro bohandro ewu nemu lebya ebi ebe kakola no nemu handreka na ruka ukamwike yo kabere na wabere menye bekabyaho na mebuke sana nka kutola bakoro be botohe na rungane nemu handreka
1: botohe mugara muta
0: oku chai tukalebya ngoko ngoko bakatwe chai ngoko bakendri na ne ba fermente yu ngoko ekendri uma na richaguayu ngoku ikau kawane bya na rumuna na beto labo kavere na muluna menya ngoko be kabya ndu ingana bwo kutsai ni bwo mbo luo buti aringo yuyu ka kola nayo na rochiro bakono bakiyayu ibalu bakorabo ebyo si wobuga moto kalangerabyo kundina mabi na ina birikayo nako mwanzo esinga bwo kutsai na tashunga ngoko ngokoje
1: namba karase kera somero mubatima ako akabaseke kahamba
0: ako ni kaburi
1: donge stage ni chindu chindundi kutsebo
0: ko
1: mukoro
0: ko mukoro
1: eh namba eshamba bake babo hera karase hame hanu mupango yo kumbe
0: abakulu balundile byao ngana mabawo tichukuchi na runi tubazazi itwaboka abakolone betu twabukira wabura mutu bwere ekitalukene nga nyechehe Echa tukende kola, usudi ya bakoro betro, vana so mende kendrek. Kuna mawe kubura niti, umukoromu, umuzazi, umualimu, shuwa nga ufundisha estaje, kanda unemufriende herasi. Nero kende langira, umume kee kasa, ameshe keke ama nene. Kundi ya bakoro seba chivuwa maprograme, au wabalimu, haba kindi angadre estaje. Hali estaje, niyo banumu CZM. Ya habiende bakawa lamo semende integrasyo. Ikabia 3 semene, ukuprime semestre, ne 3 semaines kwa sego semestre bana balimu ba omeraba abarambasho batola bakoro abo ne ro balimu bakabye barana bakoro ekalaso mu 3 semaines ine ne mfundisha no mohende heras 3 semaines ya 3 week kando ko deje mu trimestre ikasha kanene 3 semaines ya tamwes no mwese mu uma o mwalimu yo kanda kasha binana na bakoro oko stage niambo mwalimu we technique akahera ye demwa ine ne mfundisha mu waya waya
1: Butabalibu e Kongo buka utulabu te kumbia bandube ga herase Ehye rekola Ebi uka luwa sungo momeso Ebi uka utulua kumo biyala Waka wala mo formasyon teknike ubiye profesionel Uka ringanachi uko hende herase Ehe tre teknike profesionel Aunga hula kwa mfano nga mati fiziki Estaji uka irayuta
0: Nibu ambu abandube mati fiziki Ebo munabu irebu langire babri ambu mati fiziki ne biochimie ya bere hola mo scientifique ba bere hola ba wo na ro bana bingire mo programme mo hendro e ya bangana kola ko pratique unashi twatu kasa math physique kundi tukabula nganebe lakini oyuwa shiwo akagwangana ya esaba kende tula a droite muri bani tula tende na ro bana bingire mo programme mo hendro e ya bangana kola ko pratique unashi twatu kasa math physique kundi tukabula nganebe lakini oyuwa shiwo akagwangana ya esaba kende tula a droite muri bani tula tende right
1: yabali mune
0: nene shiko kotsebo matya olerende bangana mwa hola mboyetswe nero ama hikayo nero ama dufundisha ama yako le pratique ko calorimetry ni ambwe dilatation kuderibu de chumache kana ekura eri ushacho mundu ikudire ruchechi tukangale duire chokoroba tuanga kucha maikura so mundu shangali nero ebanana ya parehe nayo Naruni akabika hirahu birako chuma bichirokomo okomwese nerubalangira malongera ngo kwa mabya nakone walangira mu bidi ferasuti ne kwa nene tukatuka wazaru nimwe bidi echuma ambo chekai kura chit edilatasyo mm. ikende vya yet etuka utunima vei na ru uko wabla angira inu uko fizike unu mufizisie na ru inia kabi fundi fizike hiyo korani ayo inia kangani ayo ah na ru wabuti ah utakovere betiana

0: bo no gonde o we anatomi na yuni ka nani na ruyi shure makuha ni amba makuha woshi ini anayako no ne fundisho eriri kuwa mwenye wana kunde wa makurambo efemira irejete siko ngamenyayo lakini wewe ukanganibwa ai efemira yo mondro na ye nyama ngokoveka pishana na ruwa butira bwa kunda langire bindu biringe bindu nende nenga fundisha ndri tunende
1: nabo
0: bare chitache
1: Atuka nambo herase humahe humange hi tachi angabia mwe bendwa byangalubya langere kera kumbe ibana libe kuba kaongeza ya mwa
0: ibana ongeza mwe bendwa
1: pratiki ya bakambo chache
0: no naba wotra hi unabo vangana bi banene byushi e byushi ebenako lakini si jito sire ko stage kuna mtu kwa dr hanes aspect administrative ni mwa momokoro tabugine nene byushi ebyo hane omwalimu na anode malimite wobe kafundisa ya ebi abantu be pratique ko terre bakakola
1: kutya metape wakabya sote
0: bona unga hano twa maru na utenga mekaniki tunene garage ututwangana ndane metoka yush oko garage ya atatu bwa mtu abira kadase kakalire ni ambona wote ritsuko chinga ewe rokoroko triporter no komoto no kora nerwe higo ko metoka ikalakalire Nero tuongana ruwa biana metoka yushe yuko sudi omukoro mekaniki atogriate. Aha na nabarefunga ko pop eye truela. Bo na nabarefunga no ko fre eye nani eye skudo. Tu akatoka ka omeraka Mazda kama ute nako. Ona mako akaba.
1: Komukana mu
0: kachengula. Kachengula biro byosi. Kana mu achenge. Bo no lumoto lo apare chakera tu.
1: Oh lo nerero.
0: Nero sirudi mu na diske mukam ke boy diske ka ya hanu. Sikugira yo bakunye changa genda nevi. Naruwa langera ketu ni mianga tunemu tumika shapo tunaute byoshi hana hivyo tunenditu lako paka kumbe mukoro yeye ake songabyo nena langera na nabarepa ku reporter na nabarepa rukuchi na
1: atuka namo wachot nash ngaba tsukera tsumba ko mundu wa kero bambo buka wa yawe tuwe ulukira oro tukana tsumba no butra ulukira
0: eh ndipo baye bibo yebe karasi yambo kombe bora wazire tokota neruko uko
1: ulukire wa menya ko ba mapanza
0: neruko be panza nerumo hira mo bondo neruko kimwe munwe iwe tula mo bomo utenga bana wabe hamba yebe karasi uko bi kibwera kanduka ka tsere tsumba kakala ngira tuka amasi abare neruko hira mo mbonga sike nditula mo na munwe kakaluka bware tsumba tsumo papa neruko labo
1: basi
0: ama besali na muko nani olopao iyo kaluni ya hukula
1: kutia mokabaku
0: na huu nesha omundu wakabia na olopao
1: eche mami watulia chomo magete
0: ayoka mabriso tebi ayoka mabriso tebi wa mpratiki
1: atuka chuka wecho ne chakwa nene ababu tiba lena mubiri wa hii oko miati eno
0: ababuti
1: ununua nabiri sono chako jote ama nembere vaya karase naba nabete ni ambu kumbi umubuti ni amenye mwanaonga karunda ya cha
0: ni ambu ababuti wawote ndundi kwanza obole mundolu ndikenye no mkoro we wate saa mwapena mkwa kolache no mwasungire mfaidachi wasungire mo nasara ere yetu obole mundu ya kari no mkoro we noro mkoro waki mkanganie kwa nene nero chiro chere nunde para chiro chere nundu vertiri Eya bya poya handre kwamo tushenga yo mwati uyu kunde abore obore karase kama bisinjo mwati uyo abakulu bakarase bakanuwa kunde bareho okutu kwangiriria iba kiambo ehe ninyi banye bana kuma mali yacho tudreshe pimo mwakono ngakiendat neribu bahira hevendro ebe kere kiba kwa merera na bana kunde nena bana batolaba ku mandri prize omwalimu shendishije hikayo ahali abatoderaho ate mwaso ku radio moto E mwasha bwana bo mwasha hano shuje shumwalimu ngaire hayi nero wangananza uri uri butiba bakole journalism yo hano
1: no tubagoro
0: baba kagoropa birubyoshi ndi tuba kishandre kote muandre kebeno warata yo chiraporo chakera eba handre kacho lakini mubatalangirabi donge niwa mukumba inspection nayo yalibete twa mabadirisho mwatsi yoyo tureshira magarde fu porque tureba yenga tokwa kamera omukono wetu ine nebya distenge omuguti awute ndundri aya rekwa meromacho yishuru honerao
1: vala tumwe ko bakoro bakabambo mu corona yakana akana yihesa chinyo cho ngabura abakoro
0: abakoro omukoro ka yihesa
1: abakoro bangana bia fresca ti exigeant oko bakabakangira mba ebyo myatsi twestrotalangira yondeke
0: abakoro hane okoherase umahe uma abakoro bari exija nibwambo akalangira tu uyo manga katu heraya ini akubulie to maulizo mwako langira ke uyo bari fombra kuna herire bo habi ano mukoro
1: nyabali mumukana menyote
0: uyo bari menyane robo wamabe onemone tete scientifique ukobutibo acho sindini sichonda kinga cha kubora chende chero no yutre monetete kunya tomboka ukepatane uholoke nebia lakini omukoro muna nasunga mukoro muuma eye aka akabwati onepeleke fazi fulani ku stage anawote bya ebro bomfo we wayali bya akanda merera kasare lakini abere kasana busanachi anashi every yahu anzini abanaho chino chewu nero exijase mwalimu njisa nabanga tola bakoro mu ku stage ingawo zilibuli aba nabahama ndiri prisenga nga sita nitutukene tola bakoro ba obole murata chagwa kwanza Narobole mudaba chagua naribu nalebya enivo yuyu shanga ya halia atabare chagua uche ndio waho chenro ineshingo kwa kai kola
1: ai wa bara mulangero
0: ina bara mulangero
1: ingo koni mwashekarase
0: suko re chibwe ko shimina che umasho shine exercise na ngoma nangana kotolo koses ubieso na shema murene mundu we electricity e shema she shine retraseyo nenuchi wa mudalo tebo
1: ukaya ko shandie
0: ko shandie aye nani ere ne karita sekane muhimba na kwako uke mtu wala ne nyumba kama mama habitation ya ne mndu waluba na ro ma orientation kwa kolasi wa mwalimu
1: ana kwa kuna langiro mure mananga narana merata banjenga uko brasim butu ye
0: ha huyu uyo karonda ile ya dangana kanywa ngokuni mwasi uyo karonda yuwa na ro ukabare udra a brasim ba mwakambo bane na riambo bane
1: weso
0: uleko kununa vetu mabo na rimu bakatu liste mwalimu akamenya ngoke abatre lakini ngekutwa lafazi fulani na ro na huno mukoroka hikau ne langrat lakini kwa nani kundi bakoro ko bare bat Tulenga ba koroma 14 nero bato tumomo vituo karibu 5. Bore bandu mukamu asongana ibo bore munduni ate ibo nyubyabete adot ha indi twabara yihugutseri. No ndi ate ha ewe twebya maroma no ayo tumwalimu omudirektere botu yakaru rebitika nero twalutwara sebera bya. No ndi ate ewe twabya matier yali no mundu oyuso sire mwalimu fulani. Shari azizia kwa mabe kohola bas. Ibo kwa telefone kwa nini miayo. Kweshi abasu siri mwalimu fulani wane. Na ibo tuwa wetronu. Tuwa tu ya mabi tu emondra ini ahu. Uka ikirirevia. Ya mabi la vile tu de minute. Uka luwa sovolo. Injena mara sovola katamu. Na ruwa yu ndesha ni formasyo. Chiro akashe tumika.
1: Akame nyango kumbwa ka shike ndambi.
0: Akashe shike ndambi. Na hapa tumbo kiringu mwalimu wabo wane. Na abiyo ne hendro heke heke hibisa mire lakini ndo tulangira ndo meno eritu mikira akando fulani twa mabebo akondo mapata shonuk lakini twa buri heria
1: shonuk ta ni ambo akombe abanase basha kwa mirasho kutsebu
0: omundo akakwa mire nukta okobya okubyashi na bere toka eriko kutya chibrick chi block sima munga ndo kostaje na mara bakaira modoza net ataba mbe desiri disi Kaandre no mundu na mabichiko kutina samabi yaho bakiambo uyu anaote chakaru ndoku uyu. Kundi mwakati ne college block na mabe kolati chich chinabasire akachambede ati munga ranet. Ina ketroka.
1: Kandi muri banga muta lukishi abara tamenyecho.
0: Abara menyecho ngana no nahune kawanzeriye tukane ne college block ne kat ine gite shofranga. Kundi amana we waribwa karase riri tumikira kwanza.
1: Bwana.
0: Riri tumikira cheho. Nero ebi shebi tukindi heri abyo
1: estaje amabe sobe karasi
0: tu tukindi
1: ndo
0: benene kotse
1: wala abana bakaba omondambie konze abana bakana bakana tuma weineria mulo konze yanga hika ababuti wangaba brutiche
0: nibwambo ababuti chona ngabwera ere complete erenga nga sheke yabirebyeyo omobero bye konze iwona about emisibirieno na utashe yibuka yifunza kuchili fulani. Kumbe kandiche isu shire omota hewe.
1: Omota hewe.
0: Yekabi anga stage seru siru ile karasa kunde sepa ngasha chomana na ruwe muzezi ukabute ewa kunduso mireformatike aruni ambuwe misibirienu ngako tuwala halia uke unemute yifunza ngokobe kaya nda. Akeshi ya lueyu ene avere menyama programe ngokobe kaskanebe ngokobe kaya rapete intelligence artificielle kuika tumika munda bwire na rumori mo daka fundisa ni ni ambura ah daje ro bube mfersi si
1: icha lucha bya
0: no muri mata kata profite kanuna kwa kabra mnyemiatsa muri ne uso mire frase angle wote ya kwa sandra
1: bali mwa kana profite mwa bako bakana profite mwa bako
0: eh tukana profite mwa bako
1: ani he koroiza tsuhire
0: ana he koroiza tsuhire omo pratique bana bwire pieno mukarasa wa mabishuashi ne metode mo kakula muri ni intuitive ni bwambunga hanu muna bakurunga sita na runa ishine shere kola na bara kola chuchoro chewo mo okukotia ishikwange na runa malangire ishikwange sisina chiondreke na runa makola ndibo alo mukajire groupe mutambure obuli ishikwange kakulo ayeta na rukushi muna hekakolayo
1: kye hine muguria
0: ye muguria yo nebya na mama kama explique kama explique na yebyo na shit acho chama cha kwana uyo a group ya matrave na tebo sawa murama sibwe be handiko bya nyubyoshi na ibo ngako lebo be handako bya aye na runa mimi na mimi be handako mbali mbali abamba katre abamba ka exaggera mukana ma sema ne uyo abani mabe na mako lebo na be handako bya aye na tebo ibo tuka pimba inje no you know ndio ba directeur de travaux ewe noyu ninyomukima ye mehamba ninyomukima ye basa na nginga bu kudina sindia ako kakemnya katwa manoga iko kakemenya ayo ni metode asa suwe shomwatse ukaluwa na ru iwa
1: kuruje masu bayukangwa ayukakwanga ewaluwa
0: ode ewa nungwa ranreke
1: ako kakete mnyesabo
0: manoga kakemenya kwa manoga jenga nabo ndisebwa noga ikakata itusha piti na runa kona kakata a mwache pala
1: na waluwa bya kocho
0: Narwa butibo je passe copé arrêter là-bas.
1: Wow.
0: Narwa la ngrambu. Abone ko nene. Narwa la ngra ko nene.
1: Wow.
0: Sikwange ya maba ne.
1: Wow, ongeza kwa français
0: nyi. Narwa ruwa handikibwa ebishwe muri akole bwa
1: bwa. Ebo handikabyo.
0: Narwa ko la momodo operatoire. Narwa chini chiro bakisha bodisha pima eko bebya betya. Narwa ko naba burutibo bwa bikana badirika ari kwa manano bunga banga nabo otya. Narwa ribo mu mchewe si sasa. Ndio undeni ngana iratya iyo ngana iratya. Na riwo ninje nasi. Seri yuwash kwa mabetrave.
1: Voilà.
0: Aba koroba na chimiatsi.
1: Okay. Tukasa tukaikosho ndambishe tu eshe ndule mo mwatsi twa munawira tukanga tsuka mwala twa bwiri kushima. Ne nependuka na vando bakako lebo mabima mwitsatsa. A mastaja brekanga na mapasta. Kutsenga ni formalité twa mbo babere ya okostage. Ndoki na mabime chiku hikumbwa na menyo twa mwana. Kumbe omwani yuwe na wana kutu ya bakangiru na wanyambu omwana tuka mtu mahaye akendi lusha
0: yochi
1: eche ndi kumbe abando wanova karibi harasi yuwa nga organizo mo kanya karasi yukutu wanga ya hira fashi kundene rishata sungevi yomu kasoma
0: se harina muna
1: ese harina muna amabere soma kwa harasi herengeyo niyambu mwanaso meshimi mwabie unenga mwanaso mo kushimi bo mwabia sina shi Taito, wana masomo constriction na manyumba uyogoshi no wapesesa. Ukawa burutichi.
0: Abo omuruka ikahaya oyo kombine nuya ko formation professionnelle. Akaya complete kundi ayo iri abantu se kiri teori si yamba tutafa teori musimwa iyo bakabambo tukahimba mara mwe briki ya byaho. Ukana bwakarasi wabwakarasi nene diploma bine grade yao kande wasuba ayere
1: ahese haria
0: neru uko bi unemu uko bi ana uko bi ana fa secondaire ebye woshi mu bi teori uko no baruna baba aha bakana henge mayaho neru bo sha uko sha tumika uko sha kurisha makosa wabo kombe mu dunia ichimi na myate injo mukoro waye ari ko karase basa kate ku pratique nena mu ndenga mu tiche mu ticho mo chino no mu duwe na wene amenya na injuwe na wene ngata kevoga ubie na mabe bo ngaba ki presente mu no bwire Wa mabuga omno oyuyasi akibwate gata she bizivazi fulani homo shema uma homi sibiri homi satu akavandaje kwa bamuga chigako esa hatuka ko restage yo ko madreprise ukabye wangana patikazi nibwa mbuka babe kwanza ho nero bakubura mbobo weye acha mani mani merwa kuziku hapa na ukazo wa kubura krambo ukuye kwanza ufaya stage ya mwezi moye ebali benga uneshiri chimie wakolo mwezi moya wasongano mukomwe saba kore saba wambone stage kushimu bakutsemera ubi babatsemera kana sana elasi yo bakabre krambo mutu tafutie tena mutu mnyeli maliza kole kore babatsemera elasi yahyo hikelo kwa bandu bashi na rutumu prefetu akere mpata madamanda mutu tafutie tena mutu mtafutie mutu na esa so uri ne contact na entreprise abakoroka ukako kutayabo tukashabato lahai
1: wala Ribulire ndulia ndulia mo in minute ukala ngira utyo mundu ni asoma karase kano nani yako lavende.
0: Aruri ya rehera. Ne direbo lakondre omwalimu wabu matabakangania ngabanga byabahe. Nibu ambo wa mabebuga akarase nilwe mu veterinaire naruna ye uri mu duka nibu ambo balimu bayaba mataloka konde mubatanika ngania omuhimu

0: Nabiyo shile no bakasunga bure mundu nyariba kuhulia nyaribi bangana kuhuli binyo kandi kunia ngano uli mula byuka saranga mwache ndicharo kunde yeyo nzere kalo lelo bebe yende kalo le masereka yende yalo lo mwende baru ibulu nero uka laba na ubakeli wa mkuwa mbuwa uli yake mbundo yetu nyariba kuhu ndimide wa matu ndande kiwa laba wa maba neke kwe binyo yu wakandi wa batulia mahatere babi wanena au baka kuronda kwa preve yirilevya mbundo yabu ngeke waneka yetu na ho nevoleo umuhiwe murema ekatambu ayu hii ya herere mkutongo kubaka tulao umuvutuku uwe munawiri
1: nerio abasoda bali ukotitua kutse babri lukana na bande kutse
0: abasoda bali ukotitua yene FARDC ya natulako yineko lenomo yirengamizi tatu baneko baka na shelumbira na hali herere mbundo ya yu baka na yano muhiwe chilalu wana ikulucha beno mbundo yavi yuwene neri yulia tulao ati mbundo ya hiriri na hosali umotemo yuke watimemu lengirene mbundo kondele no hanenge ndambi iriwa mbuwa nala nerabotera na mbondo situ tolo tukaminyarara nivya na mbondo kwa nabia na yukunde iyo yuka vya wire wali chiewe na wali chiewe waba kashia udungu muhi bati ya mbondo bakaro ndaye muli chao
2: walo walo tuma kusima wangane mini chako meno
0: kwa ndambi eno nga yi mini sana resa ale cholo nga na hangariri biro delizo
2: wasinja biro delizo yetu umumuyi mama vio wani biro delizo yetu umumuyi tuma kusima radio moto butembo beni tuchina timba Fuka ya revi ya bokoyo na bota ata Mugendi no wanabu nga bakabu wa batakumbi ya wale shiva ya labati
3: Sima mabio wapu baba na bu mama si muno wire Na mundene unga Arenga muno wire Tulioko 0 nefu no nantikatre dizi nefu no nandenu nansisi Tulioko 0 nefu no nantikatre dizi nefu no nandenu nansisi Wamabe tumenza kano etu kasomayo Tulioko 0 nefu no nantikatre dizi nefu no nandenu nansisi 09-94-19-92-96 Mwotukana terera omusha kuluwa tade kunde muyoyo wabu tade Honorable tade kambere Honorable kambere tade mwotukana muterera Mwakana buate akina ribiche rekola Rika nirania no mukuluwa basoda Ngoko atolere imiatasha imia meta ekerere meya meya Riwa ticha abakalani na mande kwa merera omati oyo mtu anatua mbwera okona apalia tade ngare ngekana ya ukolo mati ngoko valu meba kalera valu meba kwe merenge na mtu wakutumire merenge yabo wabiri uwa bakibu ambeno ewe wangane buirabo kunde oyure kuhina uyuka kuhamba okoviala kambere tade na bakendi ko abakendi omurenge ono bakubwera bate abakalani bate nakubandako abakalani bate nakurerera abakalani banangu ambweno usamarerebo obulambo bwabere bya mwishisherere abantu bara muyabeka ebyali byo moche suchi bakaveke byali byo moche suchi busana neresaga mbubas eryo kandi situ sha basodanga bakika mu nyumba mosaya kundi bona mutunji tubu na lulire bakachingula manyumbi buna lulire sebali chingula omochiru ye na ero bandu bakabala ngana bwa mata byabo tu mutunji ibo mochiru tukende atutut na tukalingikana ya tutri na ba purembundu bas na ba isubiramu kunde omusoda embukulinyi korobi ikiti sasiri omobusamba embukulinyi korobi ikiti sasiri omobusamba ikaya bikorobeka yali bandu byabene byeyu Nero wakaba harika ibi ya yayo usomobu samba Omulie ya yayo usomobu samba Omulie sende Nero sharekiwa mute kurebo Mute kure obu sambobo Paka mota kule Obu sambobo kumona vota kule Nero ya mabiti shesilu sinayite kiri Ebu tira boho Sinayite kiri omobu holo Donge tukaba bora tute Mwamabi mureba na vetu Mukitisa ya baba wenye Mwamabi mureba ala vetu Itwe mukitisa ya Dong itwe hetu rute kaya la kiri watakumbundu. Neri wa mabi ama na wanyabandu. Rekiriti shabu mwenyu ula ngerengoko. Echewu machesa. Uwe nga baliwa mpumu mkito msoda. Nebaleta mpumu ke mwita. Mpundu ye yo ya mabere kabanduba kendere. Neri ibe baliwa mpumu abanduba mwita. Dong tuleba endeke tuye watikaye. Na basoda nabu ibu abatu watikaye. Abasoda batu watikaye. Nabo batu watikaye omukulu wabo barekere abakandane shombundu kundi tunasheka ko sirvita masereka sirvita abalume bali masereka banatekene kabisa ndeke na mama ngarendera mukashye shombudushye nyu itukiba tutiko biye tukia mambo iko biye ona bat merci kwa kipindi baba de muliata filemo ah muliata na makura mucha ngakura mukaya muliata nyina siko ulimwira wayi ngabya nasunga muliata iye filemo akabwate am strong nyina siko kanywa esikres greya uyei ngaluna nywayo mubiri akakoma nganyere kungetsa wa marekine buko musha kuluwa tele na makura mucha tele ekalala ndiye yunga kura mukaya veterinaire wetu welubebe manzekere nga kure mukaya veterinaire manzekere na bere na kusunga obono bwaye mubabe na mune lireyo iba mebere rie mboka abanga nga ba mabesha nyande kirambo nyenga li nyama ni byenga li shumbiko na mabikari veterinaire nga ulame netero bas manzekere nga kure mukaya no kwekula bere ntingare mukana shindiko abunu ala bushima biro de liezo ku jilepa jilepa jeshange kanyunyu ma biro de liezo bushi wetu animatere maserekeyo nga baramuka inyobosi inyobosi nga baramuka ya abantu bushya bakana hirikirira radio moto butembo beni nga baramuka ya abanywe ni betu bosi omu masereko muitundula mufana wa chilumbiro na makura muchaho nyina si chilumbiro kwa uti aho mulume mu oyo wa mukamere amukamere akalonga nga ngakura mukaya keli na kama cheruka me chilumbiro yo kukamere yo kufilme mariage wa ngakura mukaya naye naye na mamura mucha chilumbiro chilumbiro naye na mamura mucha kundi nyina si abafana bewe kone bafana bayi gode na makura mucha masarekeyo bolobolo na jer okochanda cha na jer baba wa na, mama wa Niger mwahulire tukati bolobolo okochanda cha Niger mwala wa Niger yuli kalimbute na ngakura mukaya kalimbute yayo ngakura mukaya kalimbute kundi nyinasi koko muliba nyoni baye nyabwatota bwatota bode kule ndo bolobolo de kule ko mwana wetu abyabirenda bolobolo bas ambwe nabisiribimba ya zegebe nabisiribimba ya zegebe kubaka bwabati muchiyira enabe siribimba ya ezegebe bolobolo onobati asante ule soda basi alifanya vitu ambaye hajue afungwe 2 ans afungiwe 2 ans ni Daniele wa Kangote Daniele ewe Kangote ati musodono shelita weti cha bandu atolere tu abo hawe kundisuwa ngayabu tu mwana wawo yule mwongo ba mwemuiba nari wabandu ba moronde oyu kabibu ati warondu mwana wawo nende uwe na uwe ne ule muhera ya nari uwe uashi nga muka mutu wala hai nga ule muhera na hai donk echo alenga muno wirecho na nikwe nene aba sivile seba nga rondo kwe mbondu kandye wetu ya yoni mwiji ni wabasha kulu basa basa kundebalu wa nababari yomu mimi na neme nene yu chiri wabasha kulu nerusuwa nga achingulo mwisha kulu yu ukaiba tu mweshongo kwe akata kironde o yuta kwe nzire akabia langerenda yomu mtu wa huni watia kepikira yomu mohama ini huni enda hama eni akongoto mwomu tuwe wa mwira wage lewa kura mwucha mwira wage ngunza wetu ngunza wetu mapasha nga kure muka ya chere tareta chiserikari aba nyabutu hebosi papichi koma okula vera ngunza nga vera muka ya mutu langu lu wetu mwabere vota tu mwabere vota vanyabutu hebosi okula vera ngunza obolo wa ingari nkana nyitri wema vwe obole mundu nyitu hebotue okobole mundu nga mure muka chere tareta masareka ngare muka yomusha kuluwe javye oho wanyabuato traho na mwala wawu nga na nga mure muka ya muka niko kaya abu shaba kaya niko kaya nga nti amena abu shaba kaya mbenona mahike ite abu kaya nisha rijera shu telefone shu yona mahika nti nyobu si abu makabine busibe masareka nyobu si bole mundu nga mure muka ya chiserikali banyalu bebe busiba nyamayeria nga baramuka ya kaboza biro de liezo yetu ye maeria yitashabuka twanabya na ukaboza na bare kubwera ngoko biro de liezo yitashabuka ama biro de liezo kahabu fundi echitsuku itashitashabuka mutashabuka kunde bandu tukekuwa butalaka tukanyembiba wabo tunari okumbi tunamubua se omukureshare yekanera kungaho omwana telumonda nyiti omukuresha nga yekanera kungaho omwana telumonda paka kaye kamera benwa kihola kaye kamera tu omwana na matelu monda paka na tutukende ye kamera obolo bwana matabi mobulambo obolo bwana matabi nyabere abanyawatoma bana mataba no buholo abanyamahikwe bana mataba no buholo abanyalukanga bana mataba no buholo abanyakayenderio abanyakashituka kalukanga abanyamulo bana mata sungo buholo abanyalubero bana mata sungo buholo echirumba bana mata sungo buholo eche niti shari yikanira kungahu omwana telumonda echo ni chinywa mutolere mwachamba na sitwa ndisha sagiria tukabu bakaba kamba uwa na buaveke ukashault aya bande babirola binje nyire tsukana hola ndiye bale tsukaba hola babirola nje nyichineo na binje nyichineo na sine etembo muna sungayo na babulia tembo wa mani amanene ko tembo echite kuchingane chiomo lusha chomonda tembo etembo muya nyibara etino awoma dalu monda no wa waye awachiri omonda ni wo muheye owakashanza hakasha sokorere chihuchai na rio ukabi chirende kiwali mbukuri uche utende mbi yereri ayo kundukabia wayatsanda ukabulayo mweka service nga kure mukaya abo musohora mumbere chingaho nga kure mukaya ekanadeyo mumbere chingaho nyine siko une ndetsa nyine siko mune abo le monde chine abo obama nyine siko mune chine yo nyubusinga bare mukaya katsongo omu veterinaire wawe ye manzekere ye katsongo mu veterinaire ya wa manzekere muwanuka mukoche nabe ama musungi ye manzekere kwat ayo katsongo ngalire nga mu akambayo ayo ngalire katsongo manzekere akambayo nerunga bwanyiti ahone amen inaomba vile kila siku donke oyo kamba itu watu keshima bandu bame wa mabemba ina natabwera bandu no wa mabitu loko manzekere ini nje wa matu lako wa mabitu la kuluhala ini nje wa matu lako wa mabitu la oyu angana tuloko mwira waye ini nje ukatulako donc iswa rengekana ya utembeno ukalwa naye inju kalwa naye echihende chama bya sachike ku kumwiso konde aba kakola ye amafungula obo metwe aba kalusebe hukabyo mametwe yabantu omobinywa no modawo bama bishofe aba kalusanyit ebe huka kundi abantu abasoda bamabe bakadutse ndiye kubati metwe na metrika na sote na riyo twaberonda ba psikologe Vanehano vande vanoko kapi salama na vande vanehano Ava vanamusho fenyiti Vakaba wira Avu vaka kolai Vaka lusa echitemba vaka labacho momo omobongo vo mundu Nerewe hukibi ya trogo ngibi ya luru Momo enindo Ivye lua no mobo nune vendio mundu ni ya salabu Nerewe mukendi wa vaka wano mubinyo vika la maya Wa mabebe kuamu Sende kwa rabo kambanye kundio wira sewe tembera wa Ele echipindi cha injecha mahua Bas no mundu ne munga Ibu enjinelue mundu ni mulu wana kuti ni mulu wana
4: Yeye.
3: Una hiyo?
4: Eh.
3: Ukaula wa mondi?
4: Nenga ula mulike.
3: Ukaula mulike?
4: Eh.
3: Una mokarasi?
4: Eh.
3: Ukaso merahai?
4: Ekatua.
3: Ukaso merekatua?
4: Eh.
3: Okwe epechi?
4: Okwe kabisa.
3: Epe kabisa?
4: Eh.
3: Basi oyo nilike mwama vimo uwa. Naye nyinalue naye nerushenga luni elu wa monobu nubuenga buparatire. Nyamuhanga watu mule muende lena rekwa ma echene mba moto, butembo, beni. Tukesha sungana oko TikTok wandu kutamu strongi sindani. Noko YouTube wani kutia mstrongi sindani E ukende nesunga kandi muja abone E niyati noko TikTok ya ye menene Ama loge Bas muende le mutia Aba katu nze mene tuwe Vama

0: erabate de kakosera abantu ningirungu bukoni obuburiye kolama depression echendo chakabere muto batutre omdu na heria abantu banene shonyi holushi komache handa ne ruololi omache handa mawar hola bantu banene kandi shonyi holo isha kwa makwa mana tutibi shivyo vikare kwa mundu ina watre ina ingirungu bukoni obubukuliye na ukase ngwa bantu bana molera mbuni na nje wala nje na nabera muhanyi nalo ufo kauti ba ni bulu nzire ndi ashabya muhanya kwe nalo sasa ibyo shebyo bikare ko mungo eningiru mochi umubukoni au we depression ache ni mtu watu yesho maj eribule ibyo mubiri nabande kuche na bwera ni bwambo bya bikare ko ningiru ubukoni ubuli kusangu okoka bula ko ushirwe ko mot awe kusangwa na ribule shukashi nache nda bakalwa bya batre ebabula enja cha ko kesha bya yete akosa wale kuliwe no mo societe iwa bukasa wa woka mbwa ndio ni muloyi nalo yanga bera mukaka nalo ya holonde mundu yakindi bya mukaka kusangwa ya utoko okombeba yutoko franga na utoko kanduka fulani ala kino uto rereri eba kusaga kusangwa ki suto kombeba nalo iko lo muchi mwizolema social nalo mtu ote ebyo sheria bekata to kukoni bo mtu nechi mtu ote ba sasa na ma epidemi ofuka la bera muno akare depression ngenuko otengo mufano nge bolango kochika chotu rimu munawiri esaya bola kandi amabyasa na sabantu bali mutsuko amba kandi ne rungu kandi nichi eyo shuke minisake abantu bali kubuko nipo chi boboba nero ebo bobo buko no bobo kana leka na banene ebingiro mochi omo depresio nero amundu na sala inalija tiko sine chirwa mana kusango nechi kusango nubuko no nero munawire uri musunga abantu bakatsuma nambo basi abaremera abantu bareba kusangwa chikamisa ke deja e communauté ya berelwala ni communauté torete itorwa psikologe iba horekera ukusudi bato kiriwo tichebuchi buchi hakini mtu bibi yabo ndivoka mayako na mwaru tumurashonza kanone na kuchana ende bichine nyuma bina ne yurunda bunda kusangwa ho twabwirwa omukwanza ya lava
1: ingawa sinjambo huko watu aratasha tuha ebyo tukanaye kwa churo cha lava ikwa batrahe bali cha tuvanzwa motuhe enimero iko watu abahulikiri batuvanzwa batoke aratasha tuhandekera setu andotoka eribu watu trimukende tuberekera kundi akatambika kabya kake basi ali wa mtu handekere
2: enimero yetu yenu 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39
1: ingawa sinja bali chatubanzwa basi busire airila bya katambi koyoani tubwire echo tukakana yako sesene nga ne mwasi abwiri atichi
3: basi wasinja rimbe chinywa omwasi ono muimerera ngoko papa demande ne mubu atoya tukakani ko bukoni bobulie nero mnobura tukendi endelea na somo ayo tukabwa kobe kale kumduni ngiro mubukuni bunonga nebehi yani le cause de la depression
1: inga wasinja echo cho tukaendelea nacho basi kandini abirikania oko ebenene reno basi ihali yo tulemo shinya shinga tuka tukendi na niriyo tuti nga tukendi kania kubyoko tuti kundi abantu ba basi twaberengero mo omobulinga buliye iko atrahe demande unashi ngoko munemukania ho kwanza ebyo tukala bere bibye ne byene bikanu byare ko mundu na iningira tu muhali eyo ne roshinya shinga tunemwande bwache o mache o ma ari kwa manana ebyo twabiri tayarisha nario mutu bwire base che o mache o ma oku kwa mana ne byo tulia tayarisha ya
4: wasingia mama kwa yukambe chinywa ino kobe kale tomalie oko mundu hano hale omulu omubihanda mwabya mukabya malwa walangira abantu babirekere abakata shingirira no mumanyumba uku wabo kambale walangira na bria na paluku uku wabo cho walangira abaliana na bo mabyala ibabaka sebra malo omubihanda na roho mu makandi ayikunya akasebra ho hubulie tu walangira omundu ni bwambutu akatamba inanakwire obulenga bo bakuchubule ne bunene busagane byakalenge kanango ko babriana no mochi handa ya byane chindi ni wikambu omulu ebihanda bali abikana eri watikania olubanjirwa ngana hikiro mu mo kuiwe nero walua taluka ne rubutu wanga mu aticha akandi watakala tanga mupango mulebe inavulumuduka ndi mu aticha nero ebyo si ebyo bikaletera obukoni obubulie
1: ingawa sinja na chendo checha heno batra.

Shanza kanusha bili tuhikira ono ati ati kalibo baba ulikuwa mutema ni kimamiyo na kibata. Ati ni kimamiyo na kibata. Voila. Ero ni menua bataksimene na mashangatia. Mashanga ati no tulikuwa mutema. Voila. Nono atia. Aha. Nono ati millionaire. Damu ni nzito kushinda maji, rafiki hashinde ndugu. Voila. Voila. Ye kwa na vetia nerio. Lakini ngana tashareva ya nyekana langira ewa sunga murafiki ni yakuhe sa dolar na grafura reo ni yakuhe demili sangi safura. Lakini ndambi wa muandro sifa ngate vuku murafiki ya wapini yakana kuhe sa dolar na kosa kama sasa pale. Ndiyo, ndiyo, najua wewe. Anati ni naku kwa mire tila yikini kilumbiru wani kwa motema na Josephate. Na atina riyo giste ati alie mbenji. Titunga tule mwira kari chili chikanoe matembela. Voila. Nono ate baba. Tinira kashongoro ni safari kabuyaya wa kituku. Voila, shonza kanusha maho wako. Na biri ukumu utuotu kari ya mudawa na dalimo kari ya baho uo atuwasincho kwa chehende. Amus, kensiute. Na mebu kamula muai hane wadema iwa iku omuma na mamwe buka akaholo amu madami madilu mama Christophe mama Crispe aniengot nga wanyete ale kwa motema. Rafiki na pita ndugu ba najua wewe unasema maji inaku damu na kuweka kilo kusindia maji. Nadirikaribu baba wasinjo kwa chehende nya sesile ate ulioko motema na sokulo. Wala ye nya sesile ate nulio. Wali nye kata nite. Kati nye kati nye. Lelo motema ema wa nikamatishe muke wangu .

Biblio kumichi chawe. Omochi tutu che kanzo ya. Nga kandaraba na baivoshi. Nitino bali okomotema. Nga langera Boaz Makambo. Omunyabe ore. Nga langera na Juste Bofis Mbeteu. Ngalangira na Marwe yi minyone ebe ore. Ngalangira na Luang Gross. Nunuate nunesawa kwe Matisirie Atijirie amanyikandera.

0: verra. Chiru kasha sunga millionaire.
1: Tona gisi iko na kabongo shoti.
2: Voilà.
0: Kadafi na kabasha na mamulangera. Bakanga kina minyololo na maboko. Bambesa kineti. Mwana nyoka. Vama muhange ewe kovabio kovyala. Vama muhanesho eshombetia. Nge chanache nzoka. Nobre mundu uti shunda mbisi yo moto na etuale na ye. Wama sunga wanda. Kataledi. Abandu wama watabe.
1: Mwamini kataledi.
0: Engulo yobi hike lobo la hana na mundu wakandi endevale yaho. Nge mutu mahon. Ekasha ende chipe sekundi ngulu yono yobi hike lobo la.